0: All right, so okay, let's go on with Brother Jerry right now in Gators. So shout out to you, Brother Jerry. Mayong hapon, bro.
1: Magandang hapon po sa ating lahat at sa lahat ng mga Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Welcome po sa aking program, The Late Harvest. So ito po ang iyong lingkod, si brother ninyo Jerry Carbadilla from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So salamat po sa ating Panginoon at muli niya tayo binigyan ng karagdagang buhay at pagkakataon upang magawa natin ang mga bagay upang tayo ay makapasok po sa kanyang kaharian. Salamat po sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. Una po si Brother Kirk Punky. Marami pong salamat sa inyo at sa kay Brother Elizar Arcelia na ang siyang host ng programang ito. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga kapatid natin sa iglesia, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aking program, The Late Harvest. Laking papasalamat ko po sa inyo. Kung wala kayo, hindi mabubuo ang programang ito. At salamat po sa radio station na ito na sa pamagitan nito maihatid natin ang magandang balita mula po kay Panginoong Hesus Kristo. Okay, so dumako na po tayo ngayon, mga mahal kong mga kapatid, kaibigan. So stay tuning in at patuloy tayo na mag-aaral sa salita ng ating Panginoon. So panibagong Lunes, yung huling Lunes po sa buwan ng June. Okay, so papasok na po ang buwan ng July. Okay, so ang paksa na ating tatalakayin ngayong hapon, mga mahal kong kapatid kay Kristo at sa mga kaibigan kong nakikinig, bakit marami ang pumipili sa mali kaysa tamang daan? Ito po ang bigyan natin pansin, mahal kong kapatid kay Kristo. Yung talata na mababasa natin dun po sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Ito po yung mga bagay na upang kilalanin natin ang iba't ibang daan, no, na tinatahak ng mga tao, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero ating titingnan dito dun po sa talatang ito, makikita natin na dalawang daan ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus na kailangan nating pagpipilian at ang encouragement po ng ating Panginoong Hesus na piliin natin yung tamang daan. Piliin natin yung daan na sa kasalukuyan pupunta doon sa buhay na walang hanggan. Kung ating mababasa doon po sa talatang aking ibinigay, sabi niya doon sa 13, "Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go under it. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it." So makikita natin, mahal kong kapatid kay Kristo, napakalungkot nating isipin, di ba, na sa darating na panahon o sa darating na paghuhukom, marami ang mga tao. Tandaan natin, maraming mga tao ang silang hahatulan ng kaparusahan, kadahilanan na pinili nila ang maling daan, mahal kong kapatid kay Kristo. At napakalungkot nating isipin, no, sa panahon na ito na kakunti lang po, kakaunti lang po yung mga nakadaan po, Diba? O nakakilala sa tamang daan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. So kung basahin natin yung Luke chapter 13 verse 23 to 24, napakaraming mga tao na gustong, di ba? Na gustong pumasok pero hindi sila makapasok. Sa anong kadahilanan, mahal kong kapatid kay Kristo? So basahin muna natin yung talata. Doon po sa Luke chapter 13 verse 23 to 24. Ganito ang ipinahahayag mismo ng talatang ito, batay po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, sabi niya dito doon sa 23, "Then said unto them, Lord, are they few that be saved? And he said unto them, strive to enter at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able." Mga mahal kong kapatid, tingnan po natin yung nakasulat, yung sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Napakaraming mga tao na gustong pumasok sa langit, pero ang katotohanan, hindi sila makapasok sa langit, mga kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Hesus na we need to strive to enter the straight gate, na kailangan nating pumasok sa daan na makipot. Diba? Kasi po, marami ang gustong pumasok pero hindi sila makapasok. Kasi po, mahal nating kapatid kay Kristo, ang katotohanan, napakaraming mga tao na gustong pumasok pero hindi naman nila ginagawa ang mga paraan upang sila'y makapasok. Ganon ang ibig sabihin mismo ng ating Panginoong Hesukristo, na napakarami ang gustong pumasok pero hindi sila makapasok. Gaya na po ng makikita natin sa ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo, na kung ating tatanungin lahat ng mga tao dito po sa mundo, na kung tatanungin natin na gusto ba silang pumasok sa langit, lahat ng mga tao, majority, gustong pumasok sa langit. Pero titingnan natin, ano ba ang kanilang mga ginagawa? Ano ba ang kanilang ginagawa sa buhay? Diba? Gusto nilang pumasok sa langit, pero hindi naman sila gumagawa ng mga paraan upang makapunta o makapasok man lang sila sa langit, mahal kong kapatid kay Kristo. Ganon ang problema ng tao. Nasa kasalukuyan, makikita natin, napakaraming mga tao na ibubulid doon po sa dagat-dagatang apoy ng dahilan na kahit anong pagsisikap, pagsusumikap nilang pumasok doon po sa kaharian ng langit, hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Kasi po, sabi po ng Matthew, kung ating pong titingnan yung Matthew chapter 7, at basahin natin yung verse 21. Okay, napakahalagang bagay na dapat nating matutunan, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Sinabi niya dito, "Not everyone that sit unto me." When we say everyone, meaning hindi lahat. Diba? Hindi marami. Hindi lahat. But sabi niya, "Not everyone that sit unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven." Anong sabi daw? "But he that doeth the will of my Father which is in heaven." Yun ang problema, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun ang problema sa tao. Na ang tao ay gustong pumasok sa langit pero hindi sila makapasok. Kasi po, hindi naman nila ibig na ganapin yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo o yung kalooban ng ating Ama na nasa langit. Hindi lahat na nagsasabi, "Panginoon, Panginoon," makapasok sa kaharian ng langit, sapagkat yun lamang po ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo, at mapag-aralan ang mga bagay na ito upang nasa ganon makakasiguro tayo na sa kasalukuyan tayo ay papasok doon po sa kaharian ng langit. May mga tatlong rason na dapat nating siyasatin ngayong hapon, diba? Kung bakit pinili ng tao ang mali kaysa tama, upang nasa ganun ay tayo mismo makaiwas doon po sa maling pagpili ng daan, mahal kong kapatid kay Kristo. Unang rason kung bakit pinili ng tao ang maling daan kaysa tamang daan, unang mga bagay o unang rason na ibinigay ng banal na kasulatan ng dahil sa kakulangan ng kaalaman. Diba? Lack of wisdom, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung bakit ang tao ay nasa maling daan, kasi po lack of wisdom. Kulang sila sa kaalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. So sabi po ng aklat doon po sa Oseas chapter 4 verse 6, marami ang mga taong masisira ng dahil sa kakulang ng kaalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. Basahin po natin yung talata doon po sa aklat ng Oseas. Ano ba ang sinabi mismo ni Propeta Oseas doon po sa mga taga-Israel, mahal kong kapatid kay Kristo? Na yung mga taga-Israel na sisira sila, di ba? Dahil po sa kanilang kulang sa kaalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. Hosea chapter 4 verse 6, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi niya dito, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast reject knowledge, I will also reject thee. Thou shalt be no praise to me, seeing thou hast forgiven the law of thy God, I will also forget thy children." What does it mean, mahal kong kapatid kay Kristo? Ito po ang mga pangyayari doon po sa unang tipan. Ito po ang may bibigay sa atin ng aral na hindi natin mararanasan yung mga nararanasan nila. Papasalamat tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. May naunang ganap. May naunang ganap at mayroong banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng babala upang yung mga nangyayari sa nakaraan hindi mangyayari po sa atin. Kasi po yung nakaraan ay isang lesson, isang bagay na dapat nating matutunan na upang maiwasan natin na mangyayari po sa atin dun po sa ating hinaharap, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Sabi niya dito, ang kanyang mga katauhan na nasisira dahil po sa kanilang kulang sa kaalaman. Kung bakit kulang sila sa kaalaman, dahil nireject nila ang knowledge from God, mahal kong kapatid kay Kristo, at kanilang sinusunod ang kanila mismong sariling kaalaman. Kaya nga sabi po ng Proverbs 3:5, "Trust in the Lord with all thine heart and lean not our own understanding," mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ang mga mahalagang rason kung bakit yung tao pumili ng maling daan, kasi po kulang sa kaalaman. Hindi nila alam yung tama eh. Mas alam nila yung mali. Mas alam nila ang maling daan. Mas gugustuhin nila ang maling daan kaysa tamang daan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kulang sila sa kaalaman dahil hindi naman sila nagbabasa at naniniwala sa banal na kasulatan, rason na nagkasala sila. Diba? In Matthew chapter 22 verse 29, ganito mismo ang sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, "Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God." Kung bakit sila nagkakamali, kasi hindi naman sila nagbabasa. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, napakahalaga ang magbasa ng banal na kasulatan. Kasi po, kung basahin natin yung 2 Timothy chapter 3 verse 16, "All scripture is inspired from God. It is profitable." Diba? Sa pagtuturo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, kailangan nating magbasa. Napaka-importanting bagay na basahin natin ang banal na kasulatan upang hindi tayo maligaw ng landas. Hindi tayo pupunta sa maling landas, mahal kong kapatid kay Kristo. Bakit po may mga taong naligaw ng landas? Kasi po hindi naman sila nagbabasa. Napakaraming mga relihiyon ngayon na nagliligaw ng mga tao. Kasi pinagbabawalan nilang magbasa ng Bible yung kanilang mga membro. Diba? Isang itong pagkakamaling turo, mahal kong kapatid kay Kristo, na yung membro ng iglesia pagbabawalan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Ano naman ang turo doon po sa Revelation chapter 1 verse 3? Bawal ba? Ipinagbabawal ba ng Diyos ang pagbabasa ng banal na kasulatan? Kaya ang tao ay nagkakamali dahil hindi sila nagbabasa at hindi nila mapaniniwalaan ang banal na kasulatan, kaya nga sila nagkamali. Paano mo pa mapagkatiwalaan? Paano mo pananampalatayanan yung banal na kasulatan na hindi mo man lang nababasa ang laman ng banal na kasulatan? Kaya nga, unang bagay na dapat nating gawin, kailangan natin basahin. Matapos natin mabasa yung ating binabasa, uunawain natin, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sabi doon sa Revelation chapter 1 verse 3, "Blessed is he that readeth, and they that heard the words of his prophecy, and kept those things which are written therein, for the time is at hand." Anong sabi? Mapalad yung tao, di ba? Mapalad yung taong nagbabasa. Yung nakikinig at nagbabasa doon po sa aklat. Diba? Kasi po, sabi niya, paano nila ganapin yung kautusan na hindi naman nila nababasa at hindi naman nila napapakinggan mula po sa banal na kasulatan? Yun ang mga bagay na dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito'y mahalagang mga rason na dapat nating malaman upang tayo mismo makaiwas dun po sa maling daan. Kaya nga napakarami, according to the scriptures and Matthew chapter 7 verse 13 to 14, napakaraming mga tao ang naligaw ng landas. Sabi niya doon, malapad ang daan patungo dun po sa kasiraan at marami ang nagsisidaan dito. Kasi nagkamali sila. Hindi naman sila nagbabasa ng Bible, mahal kong kapatid kay Kristo. So, sabi dito sa susunod na talata, upang hindi tayo makulangan ng kaalaman, kailangan nating siyasatin ang banal na kasulatan. Kaya nga sabi ng John chapter 8 verse 32, "If you know the truth will set you free." Hindi sila naging malaya doon po sa maling daan. Kasi po, hindi nila alam ang katotohanan. Kaya nga, ang kailangan upang hindi tayo magkakamali, kailangan nating susiin, siyasatin ng mabuti, diba, ang banal na kasulatan. Tulad po ng ginawa ng mga Berean people, o mga Berean Christian, doon po sa Acts chapter 17 verse 11, ano po ang kanilang ginagawa upang sila po ay careful na hindi sila magkakamali. Ito po ay magbibigay din sa atin ng aral, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi dito doon po sa Acts chapter 17 verse 11, "There were more noble than those in Thessalonica, and that they received the word of God with all readiness of mind, and searched the scripture daily whether those things were so." So, anong ginagawa nila, mahal kong kapatid kay Kristo? Ginawa ito ng mga Berean Christian upang hindi sila magkamali. Kaya nga hindi sila basta-basta naniniwala sa mga nagtuturo. Bago man sila magtitiwala sa mga nagtuturo, ay kailangan din nilang susiin, di ba? Doon po sa banal na kasulatan, kung yung mga tinuturo ng mga mangangaral, ito po ba ay tama? Ito po ba ay katuruan mismo ng ating Panginoong Hesukristo? Ito po ang dapat nating matutunan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung bakit marami ang pumipili sa maling daan kaysa tamang daan, kasi po marami ang walang kulang sa kaalaman. Kasi po, lack of wisdom, mahal kong kapatid kay Kristo. Pangalawa, kung bakit ang tao pumipili ng mali kaysa tama. Kasi po, wala silang pag-ibig dun po sa katotohanan. They love not the truth. Yun po ang katotohanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung bakit sila pumipili dun po sa mali? Kasi po hindi naman nila iniibig yung mga katotohanan. Nang dahil dito, mahal kong kapatid kay Kristo, napakarami ang pumipili dun po sa mali. Kaya nga sabi po ng aklat ng Thessalonica chapter 2 verse 9 to 12 kung ating mababasa, mahal kong kapatid kay Kristo, ganito po. Ganito ang ating mababasa. Chapter 2 ng 2 Thessalonians, dun po sa chapter 2, top chapter 9 verse 12, sabi niya, "Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, and with all deceivables of unrighteousness and them that fear is, because they receive not the love of the truth." Okay, mababasa natin dito. Hindi nila inibig yung katotohanan. And then that they might be saved, upang sila po'y maligtas. Kung bakit lahat ng mga tao ay hahatulan ng walang hanggang kaparusahan doon po sa dagat-dagatang apoy. Kasi hindi nila inibig yung katotohanan. They love not the truth, mahal kong kapatid kay Kristo. "And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness." Mas kinaiibigin nila yung kalayawan dito sa mundo kaysa iibigin nila yung katotohanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Ito po ang rason kung bakit napili nila ang mali kaysa tama. Kasi hindi nila inibig yung katotohanan. At marami po ang tumalikod dun po sa kanilang pananampalataya. Napakaraming tumalikod dun po sa pananampalataya kasi po hindi naman nila iniibig yung katotohanan. Kaya nga kung basahin natin yung aklat dito po sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, ganito po ang sinabi mismo ni Apostol Pablo dun po kay Timoteo. Sabi niya dito, "The Spirit speaketh expressly, then in the latter time shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron, forbidding to marry and commanding to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing to be refused if it be received with thanksgiving." Bakit hindi nila inibig yung katotohanan at bakit napakaraming mga tao na tumalikod doon po sa kanilang mga pananampalataya? Kasi mayroong mga mangangaral na nangangaral ng mali, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya maraming mga nanampalatayanan na inaakay nila doon po sa mali kasi po sila po ay nagtuturo ng mali, mahal kong kapatid kay Kristo. They deceive people, mahal kong kapatid. Yung mga katuruan nilang bawal mag-asawa, yung mga leader nila bawal daw mag-asawa, yun ang maling katuruan. Diba? Ipinagbabawal yun ni Apostol Pablo. Kinukonsidera ni Apostol Pablo yung mga nagtuturo ng ganun, sila po ay mga hypocrisy. Sila yung mga tao nagtuturo sa mali. Umaastang tama ang kanilang itinuturo, pero kung ating sisiyasatin dun po sa banal na kasulatan, mali ang kanilang mga itinuturo. Pinagbabawal ang mag-asawa, pinagbabawal na kumakain ng meat tulad po ng baboy, di ba? Yun ang kanilang mga katuruan, na ipinagbabawal ang pagkain ng ganito, ng ganun, mahal kong kapatid kay Kristo. Pero kung ating titingnan doon sa kasulatan, mali ang kanilang mga katuruan. Yon ang rason kung bakit maraming mga taong tumatalikod doon po sa pananampalataya. Doon po sa pananampalataya, doon po kay Kristo. Kasi po, napakaraming mga deceiver prophets, mahal kong kapatid kay Kristo, yung mga maling magtuturo na magdadala ng maling katuruan. Magdadala ng maling mga palatuntunan na hindi naman galing kay Kristo, mahal kong kapatid. At makikita din natin ang pangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo, na napakaraming mga umiiwas na tao sa pakikinig sa tamang pagtuturo. Tingnan natin ang mundo, mahal kong kapatid kay Kristo. Tingnan natin ang mundo. Tingnan natin ang katotohanan. Napakaraming mga tao na makikinig doon po sa magtuturo sa mali. Pero napaka-kaunti ang gustong makikinig doon po sa nagtuturo ng tama. Yun ang katotohanan, mahal kong kapatid kay Kristo. And 2 Timothy chapter 4 verse 2 verse 4 to 3 to 4, ganito po ang sabi. This now also that in the last days perilous time shall come. For men shall be lovers of their own self, covetous, boaster, proud, blasphemer, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, trust breakers, false accusers, and contentment, peace despiser of those not are good. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4, anong sabi mahal kong kapatid kay Kristo? For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, and shall they heap to themselves teacher having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be torn unto fables. Napakaraming mga tao, lalo na ngayon, mahal kong kapatid kay Kristo, na palala ang sitwasyon ng ating mundo. Napakaraming mga tao, mas ibig nilang makinig, ibig nilang sumunod yon sa mga magtuturong mali, but napakaunti yung mga taong sumusunod doon po sa nagtuturo ng tama. Tingnan mo yung mga churches na itinatatag dito po sa mundo. Yung mga church na itinatag po ng mga tao, napakaraming mga membro. Samantala, yung church na itinatag ni Kristo, napakaunti, mahal kong kapatid ni Kristo. Kaya nga, ang pangyayari, batay po sa teksto na ating mababasa, napakaraming mga umiiwas doon po sa tama na mas gusto nilang paniniwalaan, na gusto nilang mapapakinggan yung maling katuruan, mahal kong kapatid ni Kristo. Diba? Napakalungkot at napakasakit isipin, mahal kong kapatid kay Kristo, na mas iniibig nila yung maling katuruan kaysa katotohanan. Kaya nga sa kasalukuyan, sa paghuhukom, napakalungkot tingnan at napakalungkot isipin na napakaraming mga tao ang siyang mapunta doon po sa dagat-dagatang apoy kaysa mga taong pupunta doon po sa buhay na walang hanggan. Kasi po makikita po natin doon po sa katotohanan ng mga pangyayari na mas pinipili nila yung maling katuruan, kasi po yung maling katuruan napakasimple at napakadaling mga bagay, napakahirap sundin, diba? Yung mga katuruan, napakahirap na mga bagay na dapat gawin, yung mga bagay na itunuturo mula po dun sa katotohanan. Punta tayo, mahal kong kapatid kay Kristo, dun po sa pangatlong rason kung bakit napakaraming mga taong pumili doon po sa maling daan kaysa tamang daan. Pangatlong rason, kasi po sinusunod nila ang

ng kanyang mga ginawa ay sa tingin niya ay tama. Yun ang pangyayari, mahal kong kapatid, kay Kristo. And then sa Proverbs chapter 14 verse 12, ano po ang sabi? Dagdag po natin, sabi po ng kaalaman, doon po sa 12, there is a way.

0: Maganda.
1: Kung ano po ang ating gusto. Kung saan tayo masaya. Ang importante, mahal kong kapatid kay Kristo, magiging masaya tayo kung nandun tayo sa katotohanan. Sumusunod tayo sa aral ng ating Panginoong Hesukristo. You are continuing the doctrine of apostles. Yun ang masaya. Kasayahan yan ng katotohanan. Kaya nga, mahal kong kapatid kay Kristo, dapat nating matutunan at dapat nating mapag-alaman yung mga rason kung bakit maraming mga tao na nasa mali kaysa tama, kasi po mas kanilang sinusunod kung ano ang kanilang nararamdaman. Mas nagbabasi sila sa kanilang nararamdaman. Nang dahil sa kanilang nararamdaman, mas sinusunod nila ang kanilang opinion. Na ang sabi, dito ako kasi dito ako masaya. Dito ko naramdaman ang tunay na Kristiyano. Kasi masaya rito. Ang tanong, ganun ba ang tinuturo ng banal na kasulatan? Hindi lang kung gaano ka kasaya, hindi lang kung gaano mo naramdaman ang saya, but ang yung dapat isipin kung gaano kasaya ang Diyos sa iyong buhay. Ang pagsamba is not entertainment, mga kong kapatid. It's not about entertainment. It's all about glorifying God. Hindi dapat ikaw ang masaya. Dapat kung paano mo pinasaya si Lord. Kung paano mo ginagawa yung kalooban ng ating Panginoon. Batay lang po sa kung ano ang kanyang itinuturo sa atin mula po sa kanyang banal na kasulatan. Ang sabi po dun po sa Kaalaman again, dun po sa 28 at verse 26, ano po ang ating mababasa? Sabi niya dito, mahal kong kapatid kay Kristo, sa 26, He that trusteth in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Anong sabi, mahal kong kapatid kay Kristo? Sila nga yung mga nagtitiwala sa kanilang sariling pag-iisip, sila po ay mga mangmang. Mangmang ang tao na nananalig sa kanyang sarili. Mangmang ang tao na nakadepende lang sa kanyang kaalaman. Kaya nga ang sabi po ng Panginoon, trust in the Lord with all thine heart and lean not your own understanding. Kasi mangmang yung tao na mas nananalig sa kanyang sarili. Mas nananalig sa kanyang kaalaman. Mas nananalig sa kanyang kaalaman, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, yung mga matatalino ang siyang maliligtas. Yung mga matatalino ang siyang sumusunod doon po sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tandaan natin, mahal kong kapatid kay Kristo, ang pag-aaral na ito, ito po ay upang tayo'y maturuan, upang tayo ay balaan na kailangan nating siyasatin ng maigi kung tayo ba ay nasa tamang daan. Ramdam mo ay nasa tamang daan kung ang iyong mga ginagawa, ang iyong mga ginaganap ay mababasa natin doon sa kasulatan. Lalo na po sa ating pagsamba, mahal kong kapatid kay Kristo. Napakarami ngayong reliyon na ang sa tingin nila ay sila ay tama.
2: Check this out.
1: Kaya nga, kiniklaim nila na sila ay tama kasi po, ramdam nila

يوم كاتو سان تطوان ang tinapos na ng ating Panginoong Hesus Kristo dun po sa kanyang pagkapako sa krus at pumasok sa kanyang pagkabuhay maguli at bago siya sumasalangit doon po umiepekto ang kanyang bagong kautosan. Kaya nga may bagong New Testament eh. Kasi gumawa po ang ating Panginoon na bagong testamento, na yung testamento na yan ay hindi para lang po sa mga taga-Israel, kasi po yun po ay para po sa lahat. Kaya ang sino mang sumunod, ang sino mang gumanap dun po sa nakasulat, dun po sa bagong testamento ng ating Panginoong Hesukristo, ang siyang maliligtas.

2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatutunan na sa katwiran, upang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. And also in Romans chapter 15 verse 4 it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that through patience and comfort of the scriptures might have hope." Good day everyone, I am Marino Lucas from Kabakan Church of Christ in North Cotabato, here in Mindanao, over in the Philippines. Sa pong pagpalang araw sa atin lahat, mga kapatid ko kay Kristo Jesus, kumusta po kayo? Kumusta po ang mga anak ng Diyos sa ibaba ng lupa? At sana nasa maayos tayo ng kaligayan o sitwasyon. O safe po tayo. Ano pong mga kalamiti ating kinakaharap, mga kapatid? Sana po ang bawat isa sa atin ay hindi po nawawala ng pag-asa, no? Sa kabila ng kagipitan, sarit-saring mga sakuna ating na at mga problema nating kinakaharap, ang hiling at dalangin ko po sa atin, mga kapatid, ay hindi po, wag po sana tayong mawala ng pag-asa at patuloy po natin na pangawakan ang mga katuroan ng ating Panginoon at patuloy natin siyang lapitan sa lahat ng ating mga pangailangan. And sana po, mga kapatid, ay huwag po kayong mawalan ng pag-asa, no? Because God is always there for us, because our God is good all the time. All the time, God is good, no? For this moment, brothers and sisters in Christ, it's a big privilege for me to speak among all of you, to share the word of God, to inspire you, to give us the inspirational message. And atin pong papakainin po ang ating spiritual body sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Sapagkat hula na po ni Propeta Amos na darating po ang panahon na tayo po ay makakaranas po ng gutom. Hindi po sa pagkain ni sa inumin, kundi sa salita ng Diyos. Amos chapter 8 verse 11. And also in Matthew chapter 4 verse 4, our Lord Jesus Christ said that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Ang tao po ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng